0: That song was brought to you by Healthy Meal Gourmet Pampanga with free delivery in Pampanga, Bulacan, and Tarlac. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: GV99.1, your good vibes.
1: Your good vibes. GV99.1.
0: That song goes out to all of our upwards tropa na may kanya-kanyang arit pero swabe lang masabang nakayaman sa tokens. Happy, happy listening mga sa at sa lahat ng ating mga young stana. 927 time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes.

Shoutouts to all of our message senders as early as 9:27. Ang dami na natin natanggap. Shoutouts to Miss Spence. Good morning, DJ Benjamin. Happy Wednesday. Kindly play all. Play the song Electric Love by Bornstone, no? Yeah. Shoutouts daw kay Bernard at sa lahat ng Chief Jacks. Thank you very much for the request of music. Lock and loaded dyan sa queue natin. Next message we have from 0318. Good morning, DJ, sa ating pinakapoging DJ, DJ Benjamin. Ah! Shoutouts po sa lahat ng mga TNVS drivers. Yeah, pa-request po ng It Wasn't Me by Shaggy. When it comes to scrap, matching my stop. How is he? DJ innovator when it comes to scrap. Yan ang request ni Nino, Poging Transporter. Got you, pare. Shoutouts din sa lahat ng ating TNVS drivers, no? At sa lahat ng ka-vibes natin na on the go, yung mga bumabiyahe ngayon, ikaw man ay pahinante, pasahero o driver. Shoutouts sa iyo, ka-vibes. Thank you very much for listening to GV99.1. While you guys are traveling, we really appreciate it. Drive safe po at saka sana maraming booking. Oh. Buti pa si Josa na bubuking, diba? Sana yung mga TNVS driver din natin, o. Oh. SKL. Oh, by the way, the song a while ago was Kastakli Lagabog. Oh. Oh, no, sorry. That was Flo G Batugan pala, no? Yung mga yan, ng Real Talk. Para sa mga ka-vibes natin na nakailata pa rin tapos nag-aabang na magandang pera. Pero alam mo ka-vibes, itong susunod na payo na ito para to sa mga taong nahihirapan. Kung gusto mong kumita ng pera, hindi ka maglalabas ng malaking puhunan at hindi masyadong kumikilos, para sa itong payo na ito, magtrabaho ka at kumilos ka, ka-vibes. Hindi pwedeng umasa ka na magkaroon ng marangyang buhay kung di mo kikilusan, di ba? Kahit pagtaya sa loto, kailangan ng effort, kaya kailangan ng pera. So kung naghahanap ka ng pagkakakitaan, gusto mong kumita at nangangailangan ka ng pera, gusto mo ng pagkakakitaan ng hindi naglalabas ng malaking puhunan at hindi masyadong kumikilos pero kumikita ka ng passive income, walang ganun ka-vibes, magtrabaho ka. Shoutout sa ating mga workforce na nakikinig ngayon na GV99.1 habang sumusubok kumita ng pera sa Lapida. Itong happy listening po sa inyo. And to our message sender sa ating Facebook page, loading lang tayo dyan ka-vibes. Basahin ko lahat dyan maya-maya pag okay na, no? Punta muna tayo sa aking one of our favorite segment dito sa GV99.1 ng On This Day! Today is the 7th day of October 2026 and on this day, 75 years ago, namatay ang isa sa pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng Tondo na si Narciso Asyong Salonga, ang tinaguriang Hari ng Tondo. Pero teka lang, sino nga ba talaga si Asyong Salonga? Si Asyong Salonga

ang tanong natin ngayong umaga. Bakit may mga kriminal na paglipas ng panahon, nagiging folk hero sila? Ilang araw pa mula ngayon magdadaos ng 103rd birthday sana si Asyong Salonga. Oh. October 11 ang birth date niya. Eh. And that is our on this day for October 7, 'di ba? Sana may natutunan kayo ka vibes. Asyong Salonga. May mga criminal noon na nagiging folk heroes. Pwede pa lang ganun, no? Paulit-ulit ginamit yung pelikula, pangalan ni Asyong Salonga sa pelikula. 1961, 1977, 1990 kay Joseph... Joseph Estrada. Oh, yes. Former President Joseph Estrada. Oh. Sa 1961 film. Tapos Rudy Fernandez and George Estregan. No? Pinortray din nila yan si Asyong Salonga. O ganito yung sequence ng pagkamatay niya. Ha? Oh, nakikipag-inuman si Asyong Salonga sa Coral Street dyan sa Maytundo. Pagkatapos nito umatend ng binyagan kasama ang kanyang kaibigan na si Carlos Totoy Capistrano. Nang biglang bumunot daw, allegedly si Capistrano ng 38. Oh, ito yung bola-bola revolver. Oh. At binaril daw si Asyong Salonga sa ulo. Ang claim ni Totoy Capistrano, aksidente daw ang pagkakabaril. But again, naging usap-usapan yan kasi mayroon tinitignan na gang rivalry at political reasons yung mga police at that time. Actually, hindi lang pelikula ang ginawa sa kanya, no? Inawit din, narinig din siya sa mga kanta. Oh. At ang pinaka-prominente siguro sa mga awiting nakapangalan kay Asyong Salonga ang Hari ng Tondo ni Glock 9. Yan. Papakinggan po natin sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes.

0: Trigon, 100% knockdown!
1: Di ba kavibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Z93.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.
7: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

through your pride. Just kiss it better, baby. Yan ang sabi ni Rihanna sa kanyang awitin. Playing here on your number one Good Vibes station, Chivi 99.1, your Good Vibes. It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes! Ow! 10:33 time all over the Philippines, Kavibes, for our survey says question for today. Simple lang, Kavibes, no? Sa nakaraang Angelina, baby, please. Lunes. Oh, tama ba? October 5, 2026, eh umupo sa witness stand ang chief executive ng Anti-Money Laundering Council or AMLA. At naging debate nga ng prosecution at ng depensa sa impeachment court, sa impeachment trial ni Vice President Sal Duterte, kung dapat bang ilabas ang mga pribadong bank records ng isang pampublikong opisyal. Kaya ang ating survey says question for today, dapat bang ilabas sa publiko ang bank records ni VP Sara sa impeachment court? Yes! Kung bahagi ito ng ebidensya sa impeachment, dapat malaman ng publiko. Kung yun ang sagot mo, send them over. No! May karapatan pa rin ng financial privacy kahit nasa impeachment trial siya. Simple question is, kapag public official ka ba, ibig sabihin ba public din dapat ang bank records mo? Or do you have the same rights to privacy katulad ng mga pangkaraniwang mamamayan na hindi elected official, no? Kapag ang isang public official ay iniimbestigahan dahil sa hindi may paliwanag na kayamanan, hanggang saan ba dapat umabot ang karapatan ng publiko na malaman ng kanyang finances? Iyan ang kasagutang iyan ang katanungan na hinahanapan ng kasagutan ngayong araw, Kavibes, ha? Sabi ni pare kong Charles Mitron, good morning, DJ Benjamin. Para sa akin, kung naayon ito sa batas at makakatulong sa paglabas ng katotohanan, ay tama lang na ilabas para makita naman ng 30 million na bumoto at hindi bumoto sa kanya ang talagang nangyari. Maraming salamat, sir. Pa-request din po ako ng kabisado by Charles Mitron. Sir DJ, Wednesday night pala, maya, yung advice ko before going out, don't forget para iwas headache bukas. Sorry, traffic lang sa drive-thru kaya nangungulit. Ano bang payo mo? Oh Angelina, come maybe driving my Benz. Oh Angelina, why don't you bring no... Sobrang traffic ba pag Wednesday night, Charles? Ilabas niya ang bank records ni Vice President, magkaalaman na kung talagang may corruption or wala. Para matapos na po ang lahat at ang impeachment na kung mai-impeach. Mai-impeach na kung mai-impeach. Ano bang ikinakatakot na lang kung wala talagang tinatago? Uy, very good question na. Ang argument ng defense is those are private records daw. Yun ang ano nila. So, ang tanong din ng karamihan, ano bang kinakatakot, bakit ayaw nilang ilabas? Well, according to the defense team, it's private records na malalaki talagang amount because of the ins and outs dahil nagmamayari nga daw ng negosyo ang mag-asawang ating Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, Manasseh Scarpio. Yun ang argument nila. I'm not saying it's right, I'm not saying it's wrong, but to answer your question, yun ang depensa ng defense. Angelina, baby, please. Please, baby. Para sa iyo, Kavibes, dapat bang isa publiko ang bank records ng Vice President? O she is entitled to the same privacy that private individuals have? Ayan, Kavibes, ipadala po ang inyong mga kasagutan sa mga numerong ito, 0908-516-4466. O sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Sabi niya, 2662. Oo, DJ, public official siya, kaya dapat transparent siya sa pera niya, lalo na kung bahagi siya ng impeachment case. Point taken, no? So, ang argument ni...

0: On the Floor by J-Lo sa kanyang single pala yan. J-Lo sa kanyang awiting On the Floor playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
0: It's 11:15 in the morning. We are down to the last hour of our program. So if you have any music requests, greetings, or whatnot that you want to send over to me, well, send them over to my number. It's 0908-516-4466. And on our Facebook page, facebook.com/GV-991. Or simply search GV991 on your Facebook search bar. I think that's the easiest way to go to our Facebook page and send us a message. Today we are asking about the bank records and the right to the right to privacy or financial privacy of the vice president. No? Last October 5, umupo sa witness stand ang ating chief executive ng anti-money laundering counter or AMLAC.
2: 1, 2, 3, 4.
0: At naging debate ng prosecution at ng depensa kung dapat bang buksan ang mga pribadong bank records ng vice presidente ngayong nakaharap siya impeachment hearing dahil sa unexplained wealth. Di umanoy unexplained wealth. For our survey says question for today, dapat bang ilabas sa publiko ang bank records ni Vice President Sara sa impeachment court? Oo o hindi? At syempre, lagyan mo ng malaman na bakit? So ito yung mga sagot ng ating mga ka-vibes. No? I'll try to read them. Now, sabi ni 8351, buksan na yan, DJ. Walang kasalanan, walang dapat ipag-alala. Yan ang sakit ng mayayaman eh. Nagpapayaman kahit mayaman na. Di tulad ng mga mahihirap, makaraos lang, masaya na. Simple life lang po. Para sa kanya, buksan na. Parang ang vote natin, mas marami nagsasabing buksan. Ano? Dexter Diaz, the DJ Benjamin, paplay naman po ng round here ni Flo G featuring Nas the Kid. Tingnan ko kung meron niya na.
3: DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style, matching my style. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style.
0: Up next na rin naman yung ating OPM requested music, no? Kabisado, meron pa tayong requested music na kabisado, no? Abang-abangan nyo na rin yan. Mikael, sabi ni Mikael, para sa akin, hindi pabor, pero makukulit mga prosecutor. Ayan, nalaman may utang na 8 million si Luis Roque na Vice President Sara. Bakit hindi ka pabor, Mikael? What's your objection about it? So, si 8351, pabor daw siya para magkaalaman na. Si Mikael, hindi daw siya pabor. Bakit? Para sa akin, hindi na, DJ, hindi na angkop sa ginagawa nila ngayon. Malaman natin yung perang binili.
2: 1, 2, 3.
0: Natin yung perang binili, bigas at kung ano pa, etc. Hindi niya binulsa naman mga kagaya ng iba. Hindi ako maka-VP ang impeachment ginagawa ngayon ng prosecution paninira lang. Ang talagang mga magnanakaw na sa Kongreso, kaya abolish na. Huwag naman. Pag inabolish mo yung Kongreso, kawawa naman yung bansa. Wala tayong mga congressman. Palitan na lang natin na maayos, susunod na halalan, mabuti pa. Yun ang pinakamagandang gawin. So next na halalan, galing-galingan sa pagpili.
3: DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style.
0: Ikaw ka vibes, sa iyong palagay, dapat bang isa publiko ang private bank records ni Vice President Sara Duterte? Bakit oo, bakit hindi? Ipadala niyo po yan sa aming mga numbers, 0908-516-4466. Sa ating Facebook page, facebook.com/GV-991. Or search niyo lang sa inyong Facebook search bar, ang katagang GV-991. Makikita niyo po kagad yung aming logong bilog. Balik tugtugan, balik kwentuhan after a bit. Only here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
4: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibes.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Hello?
1: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
0: Bakit ko naman bubuksan ng gripo?
1: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
0: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
1: Icon sa camera. Lola naman eh.
0: Binibiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, oh. Eto na. Buksan ko na yung radyo.
1: Lola! Video! Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
2: This is GV 99.1 para sa Paskong masaya.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV 99.1, your good vibes!

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Celebrate the season with us at GV99.1, where the Christmas magic comes alive through joyful tunes and heartwarming stories.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey guys, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 90 lang FIV. Nakisensin is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
4: Patuloy na pag-ibig ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong puso paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sama-sama makinig, manalangin at magkilo kasama si Apostle Jesus is our shield, worldwide ministry. So program, Oras Panginoon, Linda Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: It's Mele Francisco.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Kavibes, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time.
10: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
13: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: It's Melly Francis.

0: at TV99.1, your good life.
1: Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your K-Vibes. Yes, hello, hello, hello, mga K-Vibes. Oh my God. Kilala nyo pa ba kung sino yung nagsasalita sa mga oras na to? Feeling ko naman, may mga nakakakilala ba sa atin? Anyway, mga kabayan, salo po sa inyo. Magandang gabi. It's already 6:14 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. And today, it's a Wednesday, October 7, 2026. And every Wednesday, mga kabayan, alam nyo na kung sino ang inyong maririnig. Siyempre, nag-iisang Masharap. Wow! Masharap talaga. Nag-iisa yan ha, charing. My name is DJ Dada. Dito lamang sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness.

0: Magdadaldalan dito. Bawal lang drama. Ayoko niyan. Pero kung gusto niyo magdrama, sige, sasabayan ko kayo. Magdramahan talaga tayo dito. So ayun na nga mga ka-vibes, since Wednesday today, ganun pa rin naman ang pag-uusapan natin. It's all about health and fitness, mental health, anything. Basta bahala na. Charing! And a disclaimer, mga ka-vibes, I'm not professional, a nutritionist, dietitian, or a psychologist here. Yung mga isa-share ko sa inyo ay base lamang sa ating mga na-research. Okay. Ka-vibes! At kung gusto nyo mag-isama kay DJ Dada hanggang mamayang alas 9, maaari kayong tumawag o mag-text. Siyempre sa numero ng GV99.1 09 67 06 9 5 7 6 8 or 09 08 5 1 6 4 4 6 6. And also Mega Vibes, you can follow us on our social media platforms: Facebook, TikTok, X, and Instagram. Search as GV991. Lahat ng social media, mga ka-vibes, makikita niyo yan. Basta search lamang, malamang ang GV99.1, okay? At isama na natin ang ating YouTube channel! GV991, your good vibes station! At syempre, may bagong pasabog ang GV, mga ka-vibes! Meron tayong live stream na hindi humihinto. Ang pinakabagong live stream ng GV99.1, mga ka-vibes. Basta i-ano na niya lang yung website na GV99.1. Okay, pumunta kayo sa Facebook page namin, i-click nyo yung website doon at makikita nyo yan. Kayo yung magbabantay dyan, mga ka-vibes, kapag walang DJ at biglang may dumaan, ay alam na. Minumulto na kayo. Charing! And also, mga ka-vibes, you can hear us at Signal TV, channel 306. Yes, yeah, Signal TV, channel 306, mga ka-vibes.
1: Yo quiero la combi completa.
0: And also, we have our MixLR and Radio Garden. Ayan ay pambuong mundo yan. Kaya go, go, go na.

request kayo ng song Mellow Music today because today it's our Wednesday, okay? At itong mga papatugtog natin dito ay itutuloy lang natin yung mga naiwan na playlist. Ang arte magsalita!

0: Good evening, DJ Dada. Alright, overtime ako ngayon. Nandyan ka. May kwento ako kahapon kasi sumakay ako ng sasakyan sa Holy Rosary. Pagsakay ko, pinaabot ko yung bayad. Wala pa ilang minuto, may isang babae sa harap ko. Umiiyak, tinanong ko, okay ka lang? Anong problema? Sabi ko. Sabi ng girl, nahulog yung last money ko, 1K. Uuwi pa ako sa Manila. Syempre naawa ako, inabutan ko ng 300. Umiiyak yung girl. Tapos napayakap, nagpasalamat. Walang anuman, sabi ko, maliit na bagay. Ayun nga, kasabihan, pag meron, share your blessing. Bago kasi ako umakyat ng jeep, may napulot ako ng, may napulot akong 1,000. Oy! Baka sa kanya yan! Ano, may napulot mo ng 1,000? Baka sa kanya yan! Kumita ka pa ng 700 kasi 300 pesos lang yung binigay mo sa kanya. Nakakaloka, kuya Don! My name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your give vibes. At ang oras natin sa buong Pilipinas sa 6:21 PM. Time check brought to you by Bio Jessic Magaling.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik ng sakit mo, ne.
3: Eh ako niyag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 AM to 1:30 AM at Martes hanggang Sabado 12 AM to 1 AM dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood, cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic,
14: you've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
15: Balang abak. Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadeng inumanda. Kasi, nung kapadeng panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
16: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly

0: bygone 100% knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
6: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: And you're still tuning only here on GV99.1, your K-Vibe, 7:14 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga K-Vibes. And my name is DJ Dada. Yes, ako naman ang kasama nyo, mga K-Vibes. Walang iba, kundi ako talaga. Anyway, mga K-Vibes, sa 7:15 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. And medyo mag-aano na tayo ng pahapiyaw para sa ating topic for tonight, mga K-Vibes, which is our program, Dadaan sa Wellness and Fitness.
1: Sandali lang, pahirap na pahirap ang lapan.
0: At ayan, mga K-Vibes, since it's all about fitness ang meron tayo ngayon, and health, mga K-Vibes. Ang pag-uusapan natin ngayon na paano makaka-apekto sa ating pangangatawan ang sobrang stress. Again, paano makaka-apekto sa ating pangangatawan ang sobrang stress, mga K-Vibes. Kung kayo, meron kayong insights or may gusto kayong i-share about our topic tonight, you can text us or you can call us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ito, mga K-Vibes, again, we have our pahapiyaw para sa topic nating paano nakaka-apekto sa kalusugan ang stress. So sabi dito, ang stress ay normal na reaksyon ng katawan kapag may pressure o problema o kaya naman ang mabigat na sitwasyon. Pero kapag matagal o sobra ang stress, maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa physical at mental na kalusugan. So ang first natin dito, mga K-Vibes, sa paano nakaka-apekto ang stress sa kalusugan. First, nakaka-apekto sa puso. Ayan. Sa heart, mga K-Vibes. Lalong-lalo na kapag broken-hearted ka talaga naman, may stress ka. At ang effect niyan ay ang puso mong wasak.
2: Aray nako.
0: Sabi nga dito, mga K-Vibes, maaring tumaas ang blood pressure at heart rate kung palaging mataas ang stress. Maari itong magdagdag na panganib or sa panganib ng puso. Again, maaring tumaas ang blood pressure at heart rate kung palaging mataas ang stress. Maari itong magdagdag sa panganib ng sakit sa puso, mga K-Vibes. Ayan, ang una natin ay yung pag sobrang stress ka, nakaka-apekto yan sa puso. Kung nga napapansin ninyo, mga K-Vibes, kapag na-stress tayo, parang may pumipintig sa ano natin, sa puso natin, di ba? Ayun, nakaka-apekto yun, mga K-Vibes. Bali, parang nararamdaman ng heart natin na stress ang mind and body natin, okay? So, hindi naman natin may iwasan na ma-stress talaga tayo, mga K-Vibes. Pero, as much as you can, iwasan ang ma-stress, mga K-Vibes, okay? Pag nararamdaman nyo na na-stress na kayo, go walk! Mag-walking kayo at least 5 kilometers. Or kung starter pa lang kayo, mga K-Vibes, 3 kilometer, it's okay na yan. Okay? So mamaya, mga K-Vibes, magbibigay pa tayo ng mga pahapiyaw para sa topic natin ngayon. But before that, tayo na muna yung magbabalik tugtugan, mga K-Vibes. Tuloy-tuloy ang ating magagandang tugtugan. Once again, my name is DJ Dada.
1: Sandali.
0: Dito lamang yan.
1: Pahirap na.
0: Wait lang! Meron pala ako nakalimutan, mga K-Vibes. Ito ha, walang ano dito, walang mali o tama sa mga sagot ninyo, okay? So don't be shy to share your insights. So don't be shy to share your advices, mga ka-vibes. Open-minded po tayo dito, okay? So ayun lang, mga ka-vibes. Again, na tayo na muna magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada, only here on GV 99.1, your good vibes.
2: The song was brought to you by College of Our Lady of Mount Carmel, Pampanga. Enroll now.

0: It's all happening right here on GV99.1.
1: Your home for the merriest tunes and the happiest holiday moments.
2: Ho, ho, ho!
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: What the?
1: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
0: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
1: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
0: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
9: What the F?
1: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
10: Bakit Right Med ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
20: Let's go, Lala!
19: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Unilab yan.
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
24: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
6: This song is brought to you by Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

that was Bata. Bata, paano ka ginawa? Saring! Bata, dahan-dahan! Featuring Nadaran. 7:30 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, Maka Vibes. Yes! My name is DJ Dada. Hello sa inyo! Sa lahat ng mga kaka-tune in dyan! Hello, hello, hello! Good evening to all of you, mga ka-vibes. And later on, around 8:30 p.m., tayo magla-live sa ating official Facebook page, GB99.1. So, tune in lang kayo, mga ka-vibes. Or kung nag-scroll kayo dyan, you can visit our social media platforms, GB991. May nakapag-message sa atin. Sabi niya, DJ Dada, pumapag-ibig na ka ne. Selos ko, hi's. Hoy, sino ka? Sino ba re? Bakit hindi ka magpakilala? Bakit ka nagsiselos? May pa ganun, di ba? Ay, galing naman ito kay Miss Pines! Good evening, DJ Dada! I miss you so much. Kindly play the song Risk It All by Bruno Mars. Shout out to Bernard and to all GV Jocks, especially to you. Thank you. God bless from Mami Pines. Okay, Mami Pines, ipi-play natin yan later ang Risk It All ni Bruno Mars. And another texter. Good evening, DJ Data. Pa-shoutout sa lahat ng TNVS driver. Request po ng Let the Love Begin. Salamat from ninyo, the Poging Transporter. Or Stupid Love na lang po, DJ Data. At pinalitan pa talaga ang kanyang requested song. Oo. Stupid Love? Bakit naman ito? Si Andrew Iba? Ayan, o si Lady Gaga? Please confirm. Ayan mga ka-vibes, once again, kung gusto po ninyong tumawag sa atin, mag-text, makisama sa ating cartel or sa ating programa nga paano nakaka-apekto sa ating kalusugan ang stress. You can text us or you can call us.

0: 0968 or 0908 501-6-4466. And also mga vibes, you can search as our live stream, 24 hours live stream. Search nyo lamang gvradios.com. Sa inyo mga Safari, Google Chrome, basta sa website mga vibes, i-search nyo gvradios.com. Makikita nyo yan, walang tigil yan mga ka-vibes. Talagang live na live na live yan. At ito na nga, magbabalik tugtugan na tayo mga ka-vibes. My name is DJ Dada. Dito naman yan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your K-Files. Alam mo, napakasakit ng next song natin. Ano nga ba talaga tayo by the ones?
1: DJ Dada, here at GV99.1, your good vibes.

Ito yun nga mga ka-Vizor, we're preparing our Facebook Live sa ating official Facebook page mga ka-Vibes. So please visit us at GV991.

official Facebook page for GV 99.1. And also, mga ka-vibes, you can visit us on our official website. Yes, just search on your Safari, Google Chrome, or kung ano mong website man yan. GVradios.com, mga ka-vibes. Makikita nyo talagang live na live tayo. 24 hours talaga yan na naka-live, mga ka-vibes. Kung gusto nyong bantayan yung studio, pwedeng-pwede yan. Ayan, nabali, ganito yung makikita nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo yun sa camera, pero ganito yon, mga ka-vibes. Just search our website sa GVradios.com. And about before that, mga ka-vibes,

starting official Facebook page. Hello, hello, hello. Good evening. Ay, grabe. Long time no see. Ang tagal natin walang live paparamdama dito sa GV, di ba? Madami lang nangyari, mga kabais. Nagkasakit tayo, tapos nag-travel, ganon. But now, I'm here. I'm back on track, mga ka-vibes. Ganon. Talagang naka-yellow tayo ngayon para mabilis nyo akong makita talaga. Oo. Oh, ayan. Bago tayo mag-umpisa, mga ka-vibes, please do share our live. I-share ko din yung live natin para makita ng ating mga kaibigan ang pagmumukha ni DJ Dada. Shared na, mga ka-vibes. So now, let's start our topic. Kung nababasa po ninyo ang ating headline tonight, mga ka-vibes, ayan ay pinamagatang paano nakakaapekto sa kalusugan ang stress. Again, paano nakakaapekto sa kalusugan ng stress, mga ka-vibes, yung sobrang stress ka na sa buhay, ganon. So, nabanggit ko nga kanina, uy, disclaimer nga pala, mga ka-vibes, I'm not professional dietitian, professional nutritionist, or psychometrician, mga ka-vibes. Ito mga sinishare ko sa inyo ay base lamang po ito sa na-research ko. Ay, ito naman talagang legit naman talaga na na-research ko, mga ka-vibes, okay? So, ang sabi dito, ang stress ay normal sa reaksyon na katawan kapag may pressure, problema o mabigat na sitwasyon. Pero kapag matagal o sobra ang stress, maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa physical at mental na kalusugan. Ah, nabanggit ko na nga yung una kanina, mga ka-vibes. Ang una natin ay nakakaapekto sa puso. Maaaring tumaas ang blood pressure at heart rate. Kung palaging mataas ang stress, maaari itong magdagdag sa panganib ng sakit sa puso, mga ka-vibes. So, kung napapansin nyo, kapag sobrang stress kayo, mga ka-vibes, parang sumusobra yung bilis ng tibok ng puso natin, o kaya parang may tumutusok sa dibdib natin, o kaya sa bandang may puso natin, mga ka-vibes. So, kapag ganun, just you need to relax yourself, mga ka-vibes. So, if you want, mag-walking kayo para makalanghap kayo ng fresh air. Okay? At pangalawa naman, mga ka-vibes, nakakaistorbo sa pagtulog. Maaring mahirapang makatulog, madalas magising o hindi maging mahimbing ang tulog, mga ka-vibes. O kaya yung nakatulog ka nga, tapos pagising-gising ka sa madaling araw, ganon. So, ibig sabihin, active ang iyong utak, mga ka-vibes, dahil sa sobrang stress na pinagdadaanan mo. At ang pangatlo naman natin, mga ka-vibes, nakaka-apekto sa digestion. Oo, ang pangatlo, nakaka-apekto sa digestion, mga ka-vibes. Maaring magdulot ng pananakit ng tiyan, acid reflux, at pagbabago-bago ng bowel movement. O kawalan o pagtaas ng gana sa pagkain, mga ka-vibes. Yes po, you heard it right, mga ka-vibes. Kapag stress ka, madalas ka mag-acid reflux. Yung sinusumbong yung acid mo. Kahit hindi ka nag-acid, mga ka-vibes, kung talagang sobrang stress ka, talagang mag-ano yung acid reflux mo at mawawalan ka ng ganang kumain, syempre, diba? At pang-apat naman natin, mga ka-vibes, pinapahina ang resistensya. Maaari itong magdulot ng pagiging irritable, pagiging balisa, kawalan ng focus, at kapag matagal, maaaring may ugnay sa anxiety o depression, mga ka-vibes. Actually, mga ka-vibes, ito ay base lang din sa experience, 'di ba? Own experience, mga ka-vibes, na

Oo. Na sasabihin ko sa sarili ko na okay lang, ganito, sanay naman ako sa ganito, ganyan. Pero kapag nandun ka na talaga sa stage na sobrang stress ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, hindi mo na alam yung iisipin mo, matatamaan talaga yung mental health mo, mga ka-vibes, yes? Isa din yan sa matatamaan ang mental health mo, nagkaka-anxiety and depression ka. Yung anxiety, yes, parang common na nararamdaman ng mga iba, di ba? Kasi tao lang naman tayo, nobody's perfect. Lahat naman tayo may problema, lahat naman tayo may stress sa buhay, mga ka-vibes. Pero ito, kapag talaga hindi mo nalabanan, ay talagang mapupunta sa anxiety or depression or mas malala pa doon, mga ka-vibes. Kapag nakaramdam kayo ng ganito, mga ka-vibes, please visit professional psychiatrist para matulungan nila kayo. O kaya kung sino yung mga kaibigan, kapamilya, or loved ones na meron ka sa tabi mo, pwede ka naman mag-open sa kanila, okay? Ayun yung pang-apat natin. Ay, pang-ano natin, mga ka-vibes? Pang-ilan na yon? Pang-apat. Mali! Yung pang-apat, yun nga, pinapahina ang resistensya. Tama! Okay, bago tayo magpatuloy, mga ka-vibes, basahin na muna natin yung mga comments sa ating Facebook Live. Baka naman kasi sabihin nila ay hindi tayo namamansin. Uy, JV, shoutout kay Tita Viz. Hello, Tita Viz. Uy, uwi kayo sa birthday ni Brie. Oh my God, na-miss ko na kayo. Uy, Charina May, ikaw din umuwi ka. Sa Sabado yan. Ay, this Saturday ba or next Saturday? Ayan, let me check my calendar. Wow! JV, shoutout din kay Edwin. Hello, Edwin. Ang sabi niya dito, shoutout sa asawa ko na si Gemma Galang at ang anak ko na si Medwin Andre Galang. Hello, JV, shoutout. Hello din kay Rogi Valiente. Nakita naman ang crush ko, idol. Uy, hello sa'yo, Rogi. Another comment. Sabi dito ni Bernard Kimbao. Tama! At isa sa mga dahilan kung bakit stress ka at hindi ka makakain at makatulog eh dahil yan sa jowa mong toxic. Ganarn! Aray ko naman, Mima! Kung toxic ang jowa mo, iwanan mo na yan! Ayun, mga ka-vibes, and another comment. Hi po, mwa, miss you, sabi ni Charina May. Hello sa'yo, Charina May, I miss you too. I hope to see you soon. Please come home na dito sa Pampanga. Shout out, idol! Diyan talaga ako believe sa'yo, crush na crush talaga kita pag mag-on-air, ha? Hoy, grabe naman si Rogi! Hello sa'yo, Rogi! Thank you so much! Hello, Tita V, sir-yo! Sabi niya, hello, Malago! Ay, hello! Sabi naman ni Amalia Mendoza Espino, shout out, DJ Dada! Makamising boses mo! Eto na nga, bumalik na, di ba? Bumalik na ang isa sa mga maiingay sa inyo mga radyo. At yung matining na boses, ganon. At sabi naman ni Marpy J. Sablan, hello po, idol. Hello sa'yo. Idol, shout out mo si paring Ethel Convento, ang guwapo ng GV Bulacan. Oy, GV, shout out po sa lahat ng mga GV Bulacan dyan. Hello! Anyway, mga ka-vibes, let's go back on our topic. Paano nakaka-apekto sa kasalukuhan? Kabunol bigla!
apekto sa kalusugan? Anong kasalukugan? Sa kalusugan! Mabulol na mima! May ganon! Okay, pwede rin kayo mag-text sa at tumawag sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ito yung panglima natin, mga ka-vibes, nakaka-apekto sa mental health. Kagaya nga na sinabi ko kanina sa inyo, maaari itong magdulot ng pagiging irritable, pagiging balisa, kawalan ng focus, at kapag matagal, maaaring may ugnay sa anxiety and depression. Ang pang-anim naman natin, mga ka-vibes, nagpapataas ng muscle tension. Maaari kang makaranas ng pananakit ng ulo, batok, balikat o likod dahil sa tension. Hindi ito yung sinasabi nilang signs of aging, mga ka-vibes. Ayan ay hindi mo namamalayan dahil sa sobrang stress mo, ay madalas sumakit ang iyong ulo, batok, balikat at likod, mga ka-vibes. Hindi yan signs of aging na ang sakit ng likod ko. Hindi ganon, di ba? Mas makakabuti, mga ka-vibes, maging aware tayo sa ating nararamdaman sa katawan. At syempre, maging aware din tayo sa mga ginagawa at iniisip natin. Okay? And lastly, mga ka-vibes, pang 7, nakaka-apekto sa timbang at pagkain. May mga taong mas napaparami ang pagkain kapag stress. Habang ang iba naman ay nawawalan ng gana, maaari ito maka-apekto sa timbang at overall nutrition. Actually, may kakilala talaga ako, mga ka-vibes, na nag-i-stress eating siya. Ayan, nanonood siya ngayon. GV, shoutout sa'yo, Charina May. Dahil dati, ang payat pa sa akin yan. Pero nang dahil sa sobrang stress dahil dun sa nung nag-aaral pa siya, syempre graduating, madaming ginagawa, madaming stress sa school. Nag-stress eating siya at ngayon tumaba siya, diba? Kaya may mga taong yan yung ano nila, stress reliever nila, mga ka-vibes. Pero ako, hindi ko po kaya mag-stress eating. Kasi kapag na-stress ako, parang feeling ko, ayoko ng pagkain. Kahit anong pagkain pa yan, parang ayokong kainin. Alam mo yun, yung parang naduduwal ka kapag na-stress ka, tapos may kinain ka lang ng konti, ganyan, or makakakita ka lang ng pagkain na para kang naduduwal, para kang nasusuka. Konting subo mo lang, parang ayaw talagang pumasok sa lalamunan mo. Ganon! Kahit anong pilit mong kumain, ba? Diba? Pero pag ganon, mga ka-vibes, kagaya na sinasabi ko kanina, na hanggat kaya natin, mga ka-vibes, pilitin talaga natin kumain kasi hindi maganda sa health natin ang hindi kumakain sa isang araw. Okay? So, eto, paano nga ba mababawasan ang stress? Eto, mga ka-vibes, makakatulong ang regular na ehersisyo o paglalakad, sapat na tulog, healthy diet, paglalaan ng oras para makapag-relax, sa pakikipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan at pag-iwas sa sobrang caffeine o alak. Ito yung pinaka-advisable talaga, mga ka-vibes, yung mag-exercise ka kahit sa bahay ka lang, home workout pwede, mga ka-vibes. Lalong-lalo na yung walking, yan yung number one na makakatulong talaga sa'yo. Papayat ka na, not totally papayat, like magiging healthy yung katawan mo, ba? Diba? And at the same time, talaga mare-refresh ang iyong utak. So sa madaling salita, mga ka-vibes, ang kaunting stress ay normal, pero ang chronic o matinding stress ay maaaring maka-apekto sa puso, tulog, digestion, immune system, at mental health.
kayo mga ka-vibes, please iwasan natin yung sobrang pag-iisip, sobrang stress sa buhay. Alam mo yun, yung huwag mo nang problemahin yung problema ng iba, yun na lang yun. Diba? Just focus on yourself, focus on your present, future goals, diba? And yes, alam ko naman na minsan nakaka-pressure yung buhay, minsan na-stress tayo na hindi natin alam. Pero yung totoo doon, madami talaga tayong iniisip na parang para tayong nape-pressure sa mga susunod na araw, susunod na mga years, ganyan, 'di ba? Pero wag tayong mag-isip ng sobrang advanced, mga ka-vibes, okay? Just enjoy the present, yun lang yun. So, yun na din yung advice ko sa inyo, mga ka-vibes, okay? Sana meron kayong natutunan sa ating topic ngayon na paano nakaka-apekto sa kalusugan ang stress. At ito na nga, mga ka-vibes. Basahin pa natin yung mga natitirang comments sa ating Facebook Live tonight. Before we end our live. Sabi ni Edwin Galang, shoutout din Galang Brothers dyan po sa Pulong Kakutu, Angeles City. Kaya pa ba DJ Dada? Kaya pa naman! DJ Dada, ano ba ang sikreto mo na sabon? Bakit ang puti mo ngayon? O, nang dahil lang sa ilaw talaga yan para na tayong kinukuha. Nakakaloka. Sabi naman ni Tita Viz, relate ko, hehe. Naka-relate ka ba, Tita Viz, eh? Yung hindi ka makakain, di ba? Ayaw mong kumain na dahil sobrang stress. Parang feeling mo palagi kang ina-anxiety, ganon, di ba? Sabi naman ni Hans Balbuena de la Vega, na imbaga nga rabi, mga ka-good vibes. Malaking epekto ng stress sa pagkakaalam ko, nakaka-cancer daw ito. Mega shout out kay Ursula at Rufa de Chavez of Cabanatuan City. We love GV99.1. Uy, oo, isa din yan na sa mga, kasi pag-stress yung mga hormones natin, di ba? Yung mga cancer cells, mga ka-vibes. Doon sila na parang doon sinasamantala ang ating immune system. At sabi naman dito, DJ Dad, ano ba yung favorite mo na kinakain? Caesar salad talaga, oo. Caesar salad na may masarap na dressing. Dada, per request nga po ng song na matud nila, male version. Classmate ko yan! Uy, JB, shoutout sa'yo! Angel Kate! Hello! Uy, Madam Angel Kate Dizon, kailan ka ba magpapakita, diba? Hello! Classmate ko yan! Yes, classmate ko yan! Currently kasi, mga ka-vibes, we're studying Masters and Bachelors. Masters in Bachelors, Masters in Business Administration. Ayan, kaya balik estudyante tayo, mga ka-vibes. At sabi niya, listening from Mexico, Pampanga. Wow! Well, thank you so much, Madam Angel Kit! That's it for tonight, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat na mga nakinig. At sa lahat na mga sumagot sa ating question, mga ka-vibes. Sa lahat na mga nakisama sa atin, maraming salamat na kahit kakabalik lang ulit natin, nandyan pa rin talaga kayo, mga ka-vibes. Thank you so much. And abangan niyo po ulit ako on Friday, mga ka-vibes, sa same time, 6 p.m. to 9 p.m. and same program, Dadaan sa Wellness and Fitness, mga ka-vibes. Siyempre, same DJ din yan! DJ Dada, mga ka-vibes. For tonight, thank you so much and happy Wednesday to each and everyone, mga ka-vibes. And don't stress.
refresh yourself, okay? Just focus on the present, not from the past. Wow! Coming from me, big word. Parang eh! Ayoko na! Sige na mga kabayan! Totoo na to, magpapaalam na talaga ako. On the clock sa buong Pilipinas, mga kabayes. And today, it's October 7, 2026. At ang laging paalala ni DJ Dada, don't hate, spread love. Love, DJ Dada. Thank you so much, everyone. Good night.